trong moy gorgorlu gorgorlu nak aha ci la lepp xecc deug la boy dox aha gor fit deug la xel mu rafet aha bu dala la jaxal aha kay bu la dar jaxal aha kay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañ wax waaw waaw di liggey lu bari sopp na ko